e bi le yago eni to ju o lo oni Jesu olugbala eni to le sanu ewo eni to le fun oni simi be se juwo si yen e kan ju owo yen se eni baba mo dupe temi o se ibi to boro mi de o se ibi to nba mi lo emi awon woli mo gbe oga titi line mama yin o oni lojo kokanla se bi e se joko yen e le ki hallelujah nla meje ti a ba ti wa ki hallelujah meje yen tan lori joko a wa dide a ki merin e joko paja adu ataro yi iwon ba awon ti an ba mura tan ni o in tan se laaro yi o yato gidigidi o olohun fe fi ami si o lara o somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e wo mi o ogo merin te wa fe se si Jesu ni o ogo merin te fe se si omo Maria ni o ogo merin te fe se si oba ologun ajobo eni to le gba o to le ran o lowo e wa dide keni ma ni e joko pada ogo merin somebody stand up and shout ogo merin oya ogo ogo ogo ogo merin yen ki emi mo ko je o se itewo gba e joko pada e joko mo mi bi n ba ti ku n business 6 mo ni ma dori facebook 6 laaro ni daji kutuwai am gbara di fun convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye to je climax lola and latojo sunday eje so pe monday ta ti bere ola ni o pari and gbogbo sunday church wa we ma la nbo awon kan ti de le latana awon kan si wa nbe latijo monday we ma lati worode wo moto gbagye le fe so kale ni we ma jesus city lo ti ye ka se bo nitori awon atunse to nlo lowo nbe ati bi titi oju ona be se ri on lo je ka dogbon si eyin wo le fe oju ere ami kan ti o mo je ki eyan mo poju ere nbe lare o ni mo fe ka fi gbadua loni o ni won pe ni divine involvement awon ti won ba gba oju ere olohun lolohun mo ba won da si ami niyan ngba mo divine ti favor tun mo si according to current English dictionary e ti won release ni Oxford University mi ni pada sinu e ikan ninu ami po ti gba oju ere olohun ikan ninu ami ti oju ere mo ba sise oni idasi to ba se pe fun re nikan lo mo da gbogbo nkan se ko si ami yen lare mi wa mo boya won kan fe eyin wo le fi ami oju ere the mark of favor is divine involvement do you want mama se bi to ba nkan de yen so ni lo ko lo won bo dasi aboro po le dasi pelu agbara gbogbo eyin omo olohun te ba fe e mo binu ma to gbe yin dide wa wa ibi kan to le fe yin ti because involvement too much si iwo simi je nbo se bayi loluwa wi to ba le dide fe yin ti nkan kan ma to ni e joko pada loruko baba ti omo ati ti emi mimo gbogbo eni ti nbo mi laaro yi olorun yo bo dasi gba ase ati ami idasi latorun wa enikan ni define involvement and that simply connotes God participation in the subject matter enikan ni ki le wi yen idasi olorun lori oro koro lori nkan ki nkan to ba nla koja iye tumo si pe when the almighty God get involved in your affairs, in a person's affairs. Nigba ti olon ba bayan dasi nkan. And kesi ti mbe nle mama so ni lo kolo wobo dasi ni. Se situation woman rey, so ni lo kolo wobo dasi. Se yon yan ilenu, ki se bubo kesi lolo man dasi yo. A wanto ba sa, a wanto ri oju rere, ko kan lo we, o ni man ba dasi. E waman kabe se wanyen ni bi pepe yin e dobale. E wa koju soke. Iyan ni pe eyin, eyin yo wa nle, your back will lie down and you will face the front, you will face up. Wa gboju e soke. Ninu we Psalm 121. Adua ta won mo awon di David gba niyan, emi o gboju mi sori oke won ni. Ni bi ti iran lowo mi yo ti wa. Oni iran lowo mi yo ti owo Oluwa wa, eni to da orun ati aye. A
ami akoko ti won fi mo mo poju ere nbe lara eyan o ni idasi e wa kigbe baba ba mi da soro ise mi aye ti fe mo fi mi se yeye and systematically se mo pe second half la wa bi eyan oba ile go le leyi itiju ni o ba mi da soro igbeyawo mi lona meji gbogbo eyin sister te ti mari ibegi gun enikan ni o gbogbo eyin brother te ti mari iyawo e kan be nbi kan the bone of your bone kan be nbi kan and gbogbo eyin omo olodun te ngbo mi awon anointing meji meji ti mo fun yin e mu eyo kokan bo ni ola gbogbo eyin te wa sonal church e mu anointing eyo kokan wa mo fe ko yin be se anointing ara yin mo fe ke anointing ara yin seju mi meji meji anointing won mo fun awon eyan Jesus city tori ta fe fi se ta fi se na ni atojo where is the latin no oil so gbogbo eyin te eni kan ni wo fun mi iwo na mu bu oil te fi nse be budani no ra fi sinu ta sinu igo ta sinu bottle kan a fe jo ra mu olorun ninu convention odun 2026 yi mo fe ko da soro mi baba da si mi ara mi gbe kan bu se dobale yen to koju soke olorun jo ba mi da si oro mi ba wo omo mi da si esa ko si awon ti olorun ba se lore to baba won da si ti won ki ni testimony e gbo mi sa it will appear to olorun ba bo da si as see you are wiser and more powerful than other people yo da bi eni ko gbon bi eni ko mo se ni ah won la ki mo gun mo te ki ewu omo le mo olorun obo ogun ni ti olorun ba bo ogun yin ewura ko ni le mo idasi olorun ni be se dobale yen ni baba ba ndasi dasi oro ise mi olorun ba mi dasi ba wa nkan se tete wa nkan se soro aye mi baba tete wa nkan se soro ise mi o wa nkan se soro oyun yi mo fe loyun olohun wa yi pada ko mo yi segbe ko mo yi segbe osi mama e wa gbo nkan ti ami oju ere ti won pe ni idasi orun ba de nothing become impossible for you again ko wa sin ti yo soro se mo seri baba ti gbadura tan ni sin mo so fun awon eyan ki won lo pade mi be ni ago mefa ni ori YouTube, TikTok and Facebook so a minimum in si se yen laarin 1 hour 6 to 7 o na ma fi se lagbare ni to ni aye atun meku amanasha ala yeye iti poju olohun mama ni ramu le ba ndasi fun in the name of Jesus Christ e to so le kan si baba ba nda soro ijo mi eyin pastor e gbadura yi mo mo toju mi ri ba nda si oro ijo yi mo si jiya jiya ninu ise oluwa ti mo ti bere latodun na mi na le afigba to ba nda si ni 2020 oh eni kan ni se so si yin mo se bo sese bere ni ah ah nigba ti bonki wa ni 2001 gbogbo awon mo church ni mo ko lo ta lo korin nbe awa gangan benu prayer warrior ta shata moto meji meta la 13 bus ni mo fi kawo eyan lo sibe atun pada de oju eta na mo tun wa ijo yen koko dagba ise yen koko lo waju mo sa n ba fa be titi mo fi ko de wema mo si tun gba e ti ri bi ti pastor ti mo fi nu source gba bolu tori ko si telomi oba sa na mo gba church mo pe kan lojiji o de lojiji e sa ko de lojiji igba to lohun yo si mi loje ojo lohun ojiji ko to dodo mi mo ti lo 27 or 28 years ninu se oluwa bo le kan na to de bayi o wa da bi ala ebe olohun wa da si mi wonu ile ti mo nsun olohun da si awon omo mi ah women convention ola la pari e ola na ni o je climax gbogbo awon to lohun ba won da si enikan ni se yen wa wa nu bible ninu Exodus chapter 3 verse 2 bibeli so nipa awon mo israeli awon gangan le example to da nigba ti olorun emi awon woli ba won da si ah loju ese ni nkan mo yi pada nigeria sese lo
but you are 60 something years that by independence. And one my Israeli one in Uidi for 430 years. ODD look 430 years. I would go far. Timba water when you ban so Nigeria. I would have my ring. Oh, Lord, bury the one in one Lula. Once you be, they spent 430 years. Ki won to wa gba ominira ki won to gba itusile won lowo awon mo Egypt ah ojurito gbogbo eni to ngbo mi ki olohun ko dasi oye dide mo mi e wa dide dadi e wa mo so tele mi be lo mo lo waju to mo lo eyin la ro ni Saturday baba mi dasi mi oluwa mi

0: Oluwa mi bandasi baba mi dasi mi oluwa mi bandasi esa interfe nu so niye a to to winis tin ba ti bo sori Facebook enikan ni kini di ai jebe ebini ai jebe yeye ni eyin mama mama to mo re ti pe laje yi ogbo wo lo fe dasi ti olorun baba o dasi owo to yo mo fun iya mi ni o mo je o ola to yo mo wa elomi ni o ti o baba o dasoro oga re won yan je e kigbe baba arifin po ba dasoro mi olorun ojiji arifin po yo si mi lojiji be mi wo lekan na divine involvement is a sign of divine favor and ninu women convention team wa ni divine favor eni kan ni woli be se se nso enu yin dun bo lo lohun se le ban dasi je nkoko so number 1 ki wa pe mama to duro yi mama kan ni how can God get involved bo lo lohun se mo ba yan dasi the first thing when God decided to be involved or to favor you is he will raise a deliverer for you. Ti Olorun ba de agbe olugbala olugbeja kan olugbala kan dide fun o. Enikan bi bawo eni to le support e be se nkigbe nisin baba ba ndasi gbogbo oro to nso yi o mo na ti o gba. Iwo ni lo ati ba ronu ti e oju ko so lo. If there is a man that can pray, there is God in heaven that can answer prayer, provided ti wo na ba ti da Jesu Oluwa mo. Eni to ba da Jesu mo gege bi Oluwa to lugba lare ki pe to lo mo fi tete dasi. Anybody ti o tun dese because Bible ni bi nba gba ese lo kan aya mi o ni Olorun ki o ni gbo adura mi. Only if I regard iniquity in my heart, God will not answer my prayer. And e wa gbo mi gbogbo eyan omo Olorun agbe olugbeja kan olugbala kan olufani lowo kan yo ran si o Olorun ni lo kan so lato run ma fun yin lese bibeli yen o le gbe woli kan dide o le gbe pastor kan dide o le gbe contractor kan dide o le gbe businessman kan dide o le gbe nikan ti o kan dide mo fe ko nise lofe ki aye re o le ba bo soju e wa kan ri oju ere ti o se ko ti o se salaye wa e wo won to mo so inti ya ida ni sin engineer mo me so mo to se o ye so
1: oruko mi ni jene adebayo jenes lati zona church ejigbo
2: le ti wa so si wa lejigbo yes
1: ben sir so o pe odun kan la na gerege ti mama se beje ti mo wa si bibi yi
2: ni odun kan
1: ben
2: ni last year
1: ton se bede ti adu ti beyen awo osukorin ni bibi yi lewa so wi pe awo suta korin yo ta se first o kaduo ka jeun o wa ba sa joko ngba mo ri titi mo pe bi pa bi ngo to ni ki wa gun ba ri ede ye ti kala omi yesu re ni so yesu oro meje si omi yen ede ka si so nti a ba fe si omo mi si re mo ti ri ni si o ti le lori merin ngba to ti jade school tan ni ti guru re mo ti ma ti en ti ma pe phone re pe yan ba n pe won aje ni me bi pe won le wale aje le mi se o
2: yo laje ni
1: be ni mo nawo mo kaakiri osu mi mo kan gbo pe yin lori radio jan na ni pe iwo ya kan be o jani o toju omo re o da je ni ha o do se ah mo le mi ni an ba wi o nbo ni o gba mo ba dide njo mo ba sari ka ke da ko yan ibo ni bi ibo ni mo ba so fe pe ah ni kidin be yen ni mo ba ju eyun to ba na o mo mi de be mo ju gbo asajo wa ni jo wa se ni jo ti o be de yen bi an se ni ka su eto mi tan ta mo mi tan to ko ba mo wa je mo fe je un ki wa o je lo ma wa go to lu bo ba mi 3 mi score hello mo ba bota hello abibu oni o ni elomo mi emi mama re oni imbo
2: o ni mo pe yin fun re
1: ko pe mene ni jo yin ti kuro o pe mi ni bi bo se mo mi tan o pe mi ni mo ni ah o le ba yi sile ibo lo wa oloni ebi we ma le wa o n sise kini to si be ki pade ohun ah iro ni
2: mo ba to n pe yin laje
1: mo ba fe bale mo ba sare
2: e fe ba ta mo fi
1: be ni mo ba sare ke ngba ti do ri o nbo lato kan bi gate e mi na nbo o ke pa o mi ogun odun merin ti se
2: church
1: ni me mi ogun odun me ti se o de mi na ko o ba royin fun mi titi o ye ki wo moto de ye iwo rodu ni ese le mi ati ajo re de be so o ja pari ti be lati wa ni me mi o de pe birthday ti yin na on the 12 ni se wa nlo ni tori julele na 12 mo ni be ni a ni e ma lo ma se birthday fun yin
2: o lohun se birthday
1: ma se birthday o ni ki mo lo si ti mo de si o se birthday fun me o ra phone fun me o sa se to se daado asi pa na fun mi lowo won a pe ni February won da won ni abibu ipe ti mo le mo wa e da ko je pade mi Jesus ti pelu se re na o wa ni we a try o na
2: o lo try
1: eh lo ba wa ni March gba to March lo an re ri pe o ki wo ya ti ti so testimony to ba ya emi na so to na mo ni ma so lo ba ye ba ti fe bi la ba ko nbe o to je kan ta ni match e lo ba pe e lo me mi baba yen sogun mo ni baba oni sogun ah mo so be mo oni bo ti e jogun ni ogole ya re si te ba oni customer kan to wa jamne o ti jodu meta ni o soro so bo ko special for mo pe se ti mo pe run ko lo o so fun pe e to baba jo won idariji oni bo se de le ni joke lo ba ni hello abi le nbo lo lo ni wa se be nbo le oni ti lati bi ese kan sugbe kini e kan so fun pe pe pe oni o ba lo da lo lo ba ni wo to pe le baba lo ba lo ti an fi fun aladun ta bodo wo ni kan mo fi le o tori mi eyin se mi kemi o dariji o tori na lato ni le se ti gbogba lo re lati bi odun meta e lo ni siro gbogbe e ko we fun imi tun be tu sori o pa mi ko o tu o ni o se gbogbo kan pata tori engineer gbogbo kan pata pata do se bi ti pari e ebo kan ibo ni tu ba se lo lo bayi ah baba mi se
2: ebo ni ba si se lo bayi
1: ipe yi ipe mi o ipe gidi ni o ipe de ka gba ipe to kan to ke yin eyan da kan ipe yi ipe to da ni o ipe ti o ko ti o go bi mo ti nawo
2: mama won mo ni ko yin ni nte nso
1: eni ko kan ko mi o eni kan ko ko mi o eni kan ko ko mi o e tan ko
2: abibu yin wa nko
1: abibu mi odu bi o te n gba lo bayi to dagbe ni gbo program wa lenu se o wa lepe ti bi bo sise lepe ha itoju mi gidi e so osu ni gbo 77 oni ma fun mi oni ma yo tabi pe so to so to ma ni wo ti jaba o sa toju ya
2: so to
1: ti oni so to ha daddy o mi ti mo mu ku ti bo gbe fun ko mu ni igba to dele ode ile ko ba yawo mo oluwa ko sire pe lo ba ya re laja emi ti lo o
2: iyawo so ba nfun anawo e mejeji mi mo boyo le dide wa ki pe ta lo de mi to tun de ya mi ah emi o mo boyo le soro bayi o ta lo de mi to tun di omo mi wa di e gba ro oluwa loruko jesu ide aye jalara me eje wa won aladu oya yes manash legede ye de bodasha ide maja maja maja jesu oluwa wa amen mama omo yin tu odun melo
1: o ti lo bi 34 years bye
2: omo 34
1: be
2: number kini so lala ko bi
1: iya o number 2
2: o number 2
1: be
2: bi owo yen lori mama ni ni convention last year that is July 9 last year won o ko ninu bi ti an ti ri yanu mama lawon ju e baale ẹnawo yin e gba tu sile ni adu eyo kan ni ma pe te fi joko nawo yen wa kegbe baba loruko jesu tu owo mi le ki mo ni o tu le e je won awon to le soro ya baba fi owo agbara nla tu owo mi le na shambara katahalash yash tu owo mi tu visa mi le tu oje mi le tu ka mi le Jesu oluwa wa won ni nigba ta won dele omo yen bawe nle lojo yen awon jo rin de worodu ni o wa ko sibe o je lo laja pelu iya re emi ti lo fun o mama yi ogun yen o ni jayin mo titi doju ale lo omo yen o toju yin iwa so nikan oluwa yo gbe awon yoku na ga e ma tinu ogo wonu ogo in Jesus name.
0: Nice. That is what they call divine involvement. I dasi niye. Ogbe yo bo lo to fe ko lohun o dasi o di dem bi to ba wa. Wa tewo mo fe gbadua. Eyin omo Olorun ni ola. Se ri pe yawo ko nbi ta ti gbadua. Ah ko ni be. Ibi to ti gbadua yen na ladua re ti down. Awon ti n gba wo re wo. Awon ti n lo ago re ti won fi n so fo me pa je ni. Olorun ti pari won o pari ise sara won nitori pe mo so tele si omi and lagbara Olorun to ba dola ola na to ni pade wejewe mu mi convention of idigbodo lola anointing we mo fe so tele si egbe anointing won yin dani yato si pe ngbe dani bo e jo ntori Olorun gbogbo eni ti ba nbo mura o oto orisirisi nkan ni o sele and ago mejo la bere gba ti o ba fi di bi owo gbogbo sona ti o ti wa ni nbo ni wema esa gbogbo eyin te n gbo mi bi to jina join wa la ro la isin kan na si ni a se service meji tayo tayo ni mo fi so fun o pe Olorun a da se o ye tewo e tewo gbogbo eni to ba se ami ni igba meji Olorun mo bi o ni kile o to su loni kile o to su loni mi omo na bi ti wa gbe oro won gba loruko baba to mo ati temi mimo ki arugbo ojo Jesu omo Olorun ko da soro re in the name of Jesus ami meje amen amen amen amen amen amen amen so emura la ro la ago mejo ni and kin to mo lo gbogbo eyan omo Olorun kan fi rugbin kan ti ka fi se tola kan fi da mewa re ti Olorun irugbin da si mi ni mo fe ko fi le ida mewa Oluwa da si mi account number church lele 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number 30 ni ti yin oba wa wole sare lu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na ni o gbe jade and ko to di pe mama lo gbogbo eni to ni anfani ati gbohun mi ese bibeli ta fe ka loni ati pari iwe Jeremiah lana lagbara eni to laye atorun iwe Lamentations iwe ekun Jeremiah on la fe ka 1-5 na ni akatan loni ni 1-5 akatan loni ni o 1-5 ni gbogbo eyan omo Olorun ti won bi ekun Jeremiah la fe ka and akatan patapata loni 1-5 pe na lo wa nbe ko wo 6 gan eyin omo Olorun te mark birthday yin ati wedding anniversary yin e wa kunle ire ati anuko ba yin ilekun ilo siwaju ko sinu waju yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity anuko mo dagbere fun idile yin in Jesus name oda president wa governor wa your excellency Nigeria gbo eni kan ni mo fe share testimony mi ejo loud ko clear ko ni ti lori number 08088716566 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin God bless you.

They get the plug if you want activate.

0: button that gent eye.
1: What's your flavor? Hip-hop, R&B, pop, Niger.

Santo. Chinau ele que. Tem um dedo que se quer do.